ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkrɔn no se ntɔme ntwene me nkɔkora wabere mu na sɛ mahoɔden so sa a mɛnya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wabere mu a papa mɛnya me wate me mpae bɔ mu nso menyum tom masempakam owura eya kura me

Ana, mahu adinsa, mahu adinsa sa me babra be sefata wa uradia. Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, sa mahu adinsa sa, me ni wa uradi be din kwama. Uradi ya kura me. Mahu adinsa, sa me bima kwama ni ma babra be tenia. Hey, Yahua, Yahua, ya me nyao me wate. La breka taya. Yeah, yeah, yeah.

Awurade nuwo wanya wode awode fo oh Jesus mini ati Moses enwuma edin kan no se na eka Jacob nko na obari mabi ne no babetin tamwe di kodru adechie trani si ocha na yere na dapade nyina ho kwatan awurade ani one pipe bo ani akomchene ni nyame asem ifiri sa wohunu se edia na dane soa enye dini ya na yedim pa aye nsisie ni na dadi ti woni awurade kwatentam na trani si ocha ni mono awurade ye nyankopon se sane de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so so awurade ba sa sawdin na wadin

opportunity na mko sika ni bifie enka stress na ko ameka sa abla sika ni ni two table na ene ne men na di divie ye di divie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi e bi a me no fre busua fi bi enso ye di divie enko no mo adro Romna metiase, Remuna meke kamil.